0: Togo bara, Togo bienso. Mumuti so, ide tiji, fako, fiba, deka. Asesem bena itungoni, wo yela fienu, ni iminem bena bubuke. Suma jamakungu kresika, buba nanati, awurunu, na buma labari, fako mumuti so, papa kwanu. Sara nunu, echan ablanyoni injenche, koju saran genu, ele shenche, nisangani, menem baba ya urunu, na bukea, adena bukuroshi yeno. Ni ngumuti so no bina bufa maya nyini shi bubaka ya wili buba fa tikiti mbe mfa maya ye nyini tikiti ni kuruba buka ya na ye kurude ngumuti so ngu tanalafienu nyini ti togo bara togo bieso sangabe nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kre ya nye na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti labarbe ifte asese mbe tungoni fako ye lafie tananu ni imene mbina butungoni buke
1: Togo bara ni biye so fe ina sara sara nzano akojina na sara sara injenu afa pinyo ni afa branyoni injenu mie gomnanti ni de asa tarafom bukroka buka ya togo jama ni yela fia wono togo ashen krepo patiso bo ya fere EDST4 nini kore shi yini yiri buka adena sonsoni fofore koronya fako togo ba jama la fieso milikebo ikoyo togo ba jama kurwa fako jini nunu ni kurwo idingono togo jama buyi menem nati awuru mbe mnu nabukuro de noanye fafite togo bado bunye antintin jina wa na bunyande anonori nabukuro niyam fako fiba toresu ni yefofokonu sukwaki ni tore nyinga mbe mbukasu kana sono kere kurwo fieno usiyo Conviedo na yeshesu na yede menembo bonatina buyo nyinjmani wopokwa bo yekuroshi bufafte tanlebe bule fako nyine kumambo bonatina buwi inso na yekurufa no anye chashi kurufa mabu adena juman kuroyo kebo bukuruka yoni ahino anenti mie gomnanti ni ide asatrafom nde no anye
2: Munda baya gara ga jun he dronam bi mi bayda mo ni na ni ban ba bayil ma bi dunu ri ri in kere ni unde de to go buga bat gal bana ni na wule munda ban sa e troni na bi mi bayda be ni to go na ren kan meg bi bisu go ni na kan la meg bi ri non nan ni ba tora nan bi ba ma bayna wule dumi bayda ma bi sa sa len na ba da yin be men kasuna be bi barare ba wule sana barare ba makke ba to wad ku ko na e na ba ji ba hari ini le bal baad go nar ba sakida go kere na rum satu go kido ga runde binden dan tumbo le ba ke balin tin kakki ba ay bin so di bom na taskuna ba meg san wul ba male tumbo ga ti to go na den kan meg bi bu sunu ban la meg dum nan bi ba tora ba na taskuna meg ti bi san hum yo bi sa na ti mu le ga ti
3: to go sama bile ni botu go dong lu no mo dale minisi we jonne do no dala fi do me yo ne inisuru ya badeng onne damanga go jon botu go dong lu no yo yo ge o ne bi hi sama de ne zizi bo go jo utu go hol ne ne da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa nabli rere le pedeu sobola ele honda galida le bihu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tomir ne le tribuze turo jamie sobor gene mbulize bulukon botu ko donyo tomdune minisi we ojon ne to nada la fi do meyo yo danno noni inisuru ya ne basusuru do
4: minima bijana unuya sana kanzi debi yo ni pizim ku don ku jole nyen guru be yole pada parabia pada yolme kala da we bulutu da torole chalme da teng budum no dale to ge yo do min de zero jong na sama gwe pide don da la fe du mayo yo tini di ni su du ya pa ne ne drama se pa ne ga min vuna de ke ku nel nan san nyen guye besin ke de demle parabia chichi ne besin ne bazu bon ben san na ku yo pala kan bozu bu kan di bin ze zo yo ni se fe ku do min de de ku ha bin ze vitamin a ne se pa le jamie torole pa se albendazole ne bu kura la bulutu da barar ro hala hosu de na pa ga du mana la bu togo agita de ne mam da bizim ya kuzin bizo gudon nguro bes ku telfuwa nu ko jole nyango ngu bes ru beyalo ko domne erewu ya torole e ku biya bete vei bizim kodong nya lube biya yo ne be na ayale alim gbe ne pata bi le sele kodong ku wen ge yelo gele yen ku jole nya ngungu ba zuru biya le yo ku gba hala ho sitena ye halo ho ho ne to jone biya jame go kodong bi ndet gba yi ku kon e jando e banga te galo lo yo ko biya wo lo da harada to go tana de ne ndeze balzas balak be des sama nyu ya bo domen de yo pa yara nyu pa he u bi na ko yo bizim ne ku jole nya ngungu be yo le ta ton do ze balak sama yo te genu da to ke bando ne ti yak sama nyu tom to ne to go ge yo domen de zire jong ne sama go pe da donu da la fe du ma yo yo ti ni di ni stru ya azu su no rodo
5: Radio.
6: La voix de l'audit.
5: 104.5.
3: Togo zama, bile ni botu kudongu lugu na unumu dale. Minisi wei jonu nitu noda la fidu meyoyo. Ne, inisi wei abadengu neda manga. Ngo jonu botu kudongu lugu na uyoyo geyo. Nebi hii usama dene zizi. Bago jo utugu hole ndene da titi. Nebe tege sobo luwe nebali yegweyo fala. Tumir ne ko rom dindima nabli da kejela da le pagal hong le be chel da gese ya tikiwa nabli re re le be de u sobola ele hong da gali da le be hi u lunu na ada ba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dam bo ne tumir ne le tebu ze turo jamie sobor gi ne bule ze bulu kon bo to do nyo tom du ne minisi wi o jon ne to na da la fi du me yo yo dam no no ni inisi ru ya ne bo su su ro do togo zama sobolu wene baliye potugo ya gande yure on potugo don minis wey jon no tolo da la fi do meyo yo ne ni suru ya paden ko ne tamanga an kalu ko no potugo don yige on bi hi u sama zi paga jo du go holen den da ti ti ne pette ge sobolu wene baliye potugo yo bala ba aguzi vena ke ko ne le no lurungu yenzi ne musugum vena ke ko lurungu paga lo hon ke galo la raga jo ba ranga ga da na pakale ya ne patle pa hongule sobole zama bo ezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata da lole tikiwa mbaga ulone bechel mizola tumu kgalo la ramba jamie tom done minis we jon ne tolo da la fi do meyo yoni ni suruya badam no no pozu suru do
7: togo ana kim nungu ke na dumbwa trete ketenya fiba a 5 points a 5 points ya 5 comme na pipi ko pe ngwa pa a 5 points ya ne bna kimba beku borabe na a 5 points ya mu bon c'est que blanc yin te doit atteindre quoi pour un peu de petit natubwa natubwa batte mais 5 na la pabana ka badie ça voilà donc ma ganga ke atno ya na banakati ko kanja amamo do na pon awi monko ni lu pon yo te sa malu awi lu pon la ma kanya ntam pon ki yin ke kain na chem de ta koma pon ba kain pra chem ba blanc be nda nda du ko ko blanc ma kati de chem pon ya donc ma ke ngata ma ko ko ya sanke blanti mbambia ba ko bado wi da ala sanke blan makati na duwa ba ya ba manya mbambia ya kati sanke na makati ko ko bina che na makati kwan ba ka bina che blako na che kwana na makati ko ba e ba mon kon nya bulu na che kati pipi ko pe mbako asen ya na bana che ba ko ko ba na la ke asen ya
8: to go zamo so bro a wenti ba do fa de no tro na tun do da pere na botoko don suni I wouldn't be the Timbem to Gozamo de Alafia Chowrena. Nobamu Parangabandote, Mozana. Bozole, Sbatara, Soborwa Tun Fala, Tugurnada, Po Dudiru Duna, Ede Wakuna Ulodu, Ure, Bombo, Falazo, Dokurudu, De Ulodu, Bangale, Zamo, De Zinda. Abagala Zamokum, Benjelike, Takara, Telegas, Bokon Bakawole. Na batara bele soborwa fala abge lebdera bam bangale rable na badala dede e boze do moy bozo fa wikina ke galena tugu awurum bi ditim bem zamo de ala fiacha urena na wumba mu barna bandote muzina bojo

0: Togo bara, Togo biyeso. Mumuti so, ideye tiji, fako fiba deka. Ache shembe na itungoni, uwe yela fienu, ni imine mbe na bubuke. Suma jama kukukere shika, buba nanati awurunu na abuma labari, fako mumuti so mpapa kuwanu. Sara nunu, inchen abla nyoni njenche, koju sara njenu ile shenche. Nyini sangani, menem baba ya awurunu na abukeya, adena abukuroshi yeno. Ni ngumuti so no bina bufa maya nyini shi buba ka ya wieli buba fa tikiti mbe mfa maya ye nyini tikiti ni kuruba buka ya na ye kurude ngumuti so ngu tana lafye nu nyini ti togo bara togo bieso sanga be nyini mene mbaba na buba ka ya ni ama ye kre ya nye na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti labarbe ifte asese mbe tungoni fako ye lafye tananu ni imene mbina butungoni buke
1: Togo bara ni biye so ve ina sara sara nzano fako jina na sara sara njenu afa pinyo ni afa branyoni njenu mie gomnanti ni de asa tarafom bukroka buka ye Togo jama ni yela fie wono Togo ashen kerepo pati sofo ye fere EDST4 nini koreshi yine yire buka adena sonsoni fofore koronya fako Togo ba jama la fieso nidikebo ikoyo Togo ba jama kurwa fako jini nunu ni kurwo idingono Togo jama buyi menem nati awuru mbe mnu nabukuro de nwanye fafite Togo bado bunye antintin jina wa na bunyande anon nori nabukuro niyam fako fiba toreso ni yefofoko nu sukwaki ni tore nyinga mbe mbukaso kana sono kere kurwo fieno usiyo konvie do na yesheshe so na yede menembo bunatina buyo nyinitmani wofokwa bo yekuroshi bu fafte tanlebe buule fako nyini kumambo bunatina buwe inso na yekurufa noanye chashi kurufa mabu adena juman kuro yo kebo ukuruka iyo anina nenti
2: ye to go buga batta gal banat minna wule munda ban sa e toroni rena dumi be ida be mu ti to go nan kan meg bi bisugo ni tak ban la meg juir non nan ye watara nan indi ba ma o be ne wule dumi be ida man bi sa salin na ba da yin be men kasu na be be bara ba wule sa na bara ba bakki ba to wadu ku wura na e na ba ti ba hare ti ni le bal ba dug na ba sa ki da wure kere na rum sa to ko ki da awru unde bindin ran tum bo le bakke balin tin ka ki di ba ye be ne so di bom na kasu na ba meg san wure ba ma le mbogeti togo naren kan megbi musuna bana megbi
3: togo zama bile ni botugo donglu bulo no modale minisi wei jonne do no dala fi do meyoyo ne inisu ruya badenga ne dama ngal go jonne botugo donglu bulo yoyo geo ne bihi u zama dene zizi bogo jo utugo holen dene datiti ne vette ge so bulu ne bali ye go yo fala tomir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal hong ne be chel da ge sia tikiwa nabli rere le pedei sobola ele hongde galida le bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tomir ne le tebuze turo jamie sobor gene mbulize pulukone botugo donyo tomdune minisi wi ojonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basusuru do
4: pinyima pijana unuya pesana kanji debiyo ni pesim ku donu ku jole nyangu rubeyol pada parabia pada yolme kala da we bulutu da torole chalme da tang bodum no dale tugu ge uyo do min desiro jonna sama gbe pide donu da la fe du mayoyo tini di ni sudu ya pa ni ne trama se pa ne gamin bu na de ku nel nan san nyungu ye besin ga de demle parabia chichi ne besin ne mbazi bon benza na ku yo wala kan bozi bu kan di bin zizu yo ni se fe ku do min dende pa ha bin zi vitamin a ne se bol jami torole pa se albendazole ne bu kura la bulutu da pararo hala hosdena pa ga du mana la bu tugu agita tene mam da bizim ya kuzin biza ku don nguro bezu ku telefoa no kujole nyango ngu bezu rubele yo ku domne erewu ya torole egubia bade vei bizim ku donyalu lube bia yo ne be na ayale alimbeng ne batabi lesile ku dongu ku enge yelo gele bien ne kujole nyango ngu bezu rubele yo ku ku ba hala hosdena ye halo ho ho ne do joni dio jamego ku dombinde ragbai ku kon ejando ebanga se galo loyo kobia duwolo da harada togotana de nendeze balzas balak beda sama nyu ya botomendre yo ne payara nyu ba hayu bie na koyo bizim ne ko jole nyangu rube yole tatun do zbalak sama yo te gano da to kebando ne te yak sama nyu tom do ne togo ge yo domende se jon sama be
3: togo sama bile ne botu do lu bono no mo dale minisi we jon ne do no da la fi do me yo yo ne inisu we ya ba dingo ne da manga ko jon no botu do lu bono yo yo ge yo ne bi hi u sama de ne zizi bo go jo to go holen de ne da titi ne vetege sobolu ne baliye gwe yo fala tomir ne go rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa nabli rere le pede u sobola ele hon de galida le bi hi ulu ne na ada ba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dam bo ne tomir ne le tebu ze turo jamie sobor gi ne bule ze bulu kon botu go donyo tom du ne minisi we o jon ne to no da la fi du me yo yo dam no no ni inisi ru ya le ba su su ro do
5: togo zama sobolu we ne bali ye botu go ya ganda yu re on botu go don minisi we jon ne to no da la fi du me yo yo ne ni su ru ya pa den ko ne tam an gan kalu kon botu go don ye ge on bi hi u zama zi baga jo du go holen den da ti ti ne bete ge sobolu we ne bali ye botu go yo bala ba agu zi vena ke ko ne le nu rungu yin zin mu su gum vena ke ko nu rungu baga lo hon ka ga lo la ra ga jo ba rang ga da na pa kale e ya ne batle ba hon gu le sobole zama bo ezi kumuyo trole paga jelo tagay siya tikiwa na luwate dalole tikiwa mbaga ulo nubechel mizo wola tumu kagalo la ramba
6: tukwa na chiyom tumu ke na tumwa trete tetenya fiba asempo asempo ya sanke gobe na pipiko kpe mkwa po asempo ya nebina chiyomba beku borabe nga asempo ya mubwan sanke blan yin tado aten kokopon togodo keti na tumwa natu bwangwa teme sanke nala pa bana ka babie nsafwa la kumwa kenge ke atunu ya na bana kati kyo kalanja ama mwondo na pon awi mwono kwa ni lupon kyo kutisa malu awi lupon la mwa kenya ntempon ki yi kekain na chem nda chako mapon ba kain pra chem ba blambe nda nda dubwa kwa blambe kati ya chile mpona ya kumwa kenge atuma kwa ya sanke blanti mbambi ya ba kwa bado yu da ya la sake blambe kati na dubwa kwa ya bangwa nya mbambi ya kati sanke na mwa kati rukoko bina chyo nang ma ko kwan ba ka bana ke bloko na ke pona nang ma ko ko ba e ba mon pon nya bulu na che kati ki ko pe ba kwa se
7: to go zamo so bro a wenti ba do fa de no na tun do da pere na boto ko don suli a woren bi di timbem to go zamo de ala fia cho wore na na mo ba mu bar nga ban do te mo zo na bo zo le sbatara so bro wa tin fala to go nga da ko du di ro du na e de wa ko una wolodo wore ngbon bo falazu ndokurudu de olodo bangale zamo de zinda abagala zamo kam benjeli ke takarwa telegas bokon bakawole na batara bele soborwa fala abge lebdera bam bangale rable na badala de e boze do moe bozo fa wikina ke galena tugu awurubi ni

0: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ideeti ji, fako, fiba, deka. Ase shembe na itungoni, wo yela fienu, ni iminembe na bubuke. Suma jama kukukere shika, buba nanati awurunu, na abuma labari, fako mumuti so mpapa kuwanu. Sara nunu, echa abla nyoni njenche, koju sara njenu, ile shenche. Nyilisangani, menem baba ya awurunu, na abukaya, adina abukuroshi yeno. Ni ngumuti so nobina bufa maya nyinishi bubaka ya wili bubafa tikiti mbe mfameya ye nyini tikiti ni kurubabuka ya na ye kurude ngumuti so ngu tanalafienu nyiniti togo bara togo bieso sangabe nyini mene mbaba na bubaka kaya ni ama ye kreya anye na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti labarbe ifite asese mbe tungoni fako ye lafie tananu ni imene mbina butungoni buke
1: Togo bara ni biye so fe ina sara sara nzano fakojina na sara sara njenu afakinyo ni afa branyoni njenu mie gomnanti ni de asatarafom bukroka bukan ye togo jama ni yela fie wonu togo ashen kere pati so bo ye fere ed st 4 ni ne koreshi ni ire buka adena sonsoni fofore koronya fako togo ba jama la fieso nilikebo ikoyo togoba jama kurwa pako jini nunu ni kurwo idingono togo jama buyi menem nati awuru mbe mnu nabukuro de noanye fafite togo bado bunye antintin jina wa na bunyande anonori nabukuro nyam pako fiba toresu ni yefofokonu sukwaki ni tore nyinga mbe mbukasu kana sono kere kurwo fieno usiyo Conviedo na yeshesu na yede menembo bonatina buyonyinik mani wofokwa bo yekurushi bufafte tanlebe bule fako nyine jumambo bonatina buwe inso na yekurufa noanye chashi kurufa mabo adena juman koroyo kebo bukuruka iyone ahino anenti mie gomnanti ni ide asatrafom nde noanye
2: munda baya gara ga djum he toronam dumi beida mo wunina ini bambe be gelma bin dunuri iri inkeren irunde de to go buga batte galba na timina wole munda ban sa e toroni rena dumi beida be mu ti to go na ren kan megbi bisugo ni tak balla meg djir non nanan yeba toranani bi ba ma be ne wole dumi beida man bi sa salin na baba da yimbe men kasuna be be rarabe wole sa na baral ban bakke be to wad ko kura na e ne badi bahari ini le bal baad go nar ba sakida go kere na rum sa to ko kido ga runde bindin ran tumbo le ba ke balin tin kakki ba yi bin jodi bom na taskuna ba me san wul ba male tumbo ge ti to go na ren kan me ge bi busu ne ban la me ge nan bi ba tora ba na taskuna me ti bi san mi o bi sa na ti bi no le ge ti
3: to go zama bile ni botu go dong lu no no mo dale minisi we yi jonne do no dala fi do me yo ne inisuru ya badenga onde damanga ko jonno botu ko donglu bono yo yo ge o ne bi hi u samade ne zize bo ko jo utu ko holen dene da titi ne vette ge so bolu ne bali ye ko yo fala to mir ne ro rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa na bali re re le pe de u so bola ele hon de gali da le bi hi u lu nu na ada ba ga de u so bola ane ta de ne pai ru ko ne ra dam bo ne to mir ne le tribu ze turo jamie soborgin police fulukun botugo donyo tomdune minisi wi ojonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basusuru do
4: pinima pijana uno ya pesana de kanji de biyo ni pizim ku donno ku jole nyanguru beyole pada parabia pada yolme kala da we bulutu da torole Chalme da tengbo dum no dale. Tugu ge uyo dumin desiro jong samago ipide donu dala fe duma yoyo. Tini tini sudru ya pa nene drama. Se pwane gamin vunate ke ku nel nansa nyungu ye besine ke dedemle. Parabia chichi ne besine mbazibo ne bense na kuyo. Pala kembo zibu kanji binzi ziyo. Ne se fe ku domen dende. Kwa ha binzi vitamin A ne se bole jamie torole. Pase albendazole ne bukura la bulutu da. Pararro hala hosu dena. Paga dumana la butugu agita dine mamda bizim ya kuzin gizan kudong. Nguro bezu kutalufuwa, nukujole nyangungu bezu rubeyale yo. Kudomungne, erewu ya, torole, egubi ya batevei. bizim kodong nya lube biya yo ne bena ayale alim beng ne buta bi lesile kodong ku wen ge yelo gele bien ne kujole nya ngungu ba zuru biya lo yo kuku ba hala ho sdena ye halo ho ho ne do chone dio jamego kodong bin de gbai pokon ejando ebanga ze galo lo yo kobia duwolo da harada togotana de nendeze balzaz balak beda sama nyo ya potomendre yo ne payara nyu ba heu biye na koyo bizim ne kujole nya ngungu rube yo le taton do ze balak sama yo te gena da to kebando ne te yak samanyo tom do ne togo ge wi odomin de zire jong ne samago ipeda donu da la fe do mayo yo tini di ni struya azusu no rodo
3: togo zama bile ni botugo dong lugo no mo da le minisi we jong ne do no da la fe do mayo yo ne ini struya ba de ngo ne da manga go jong no botugo dong lugo no yo yo ge yo ne bi hi u samad de ne zize bo go jo utugo holen de ne da titi ne vette ge so bolu we ne baliye gwe yo fala tomir ne ro rom dindima nabule da kejela dale pagal hong ne bechel da ga siya tikiwa nabli re re le pede u sobola ele hong da gali dale bihi u lunu na adaba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dambo ne tomir ne le tebu ze turo jamie sobor gi ne mbule ze pulu kon botu go donyo tom du ne minisi wi o jon ne to noda la fi du me yo yo dam no noni inisuru ya le basu suru do
5: togo zama sobolu wene baliye potugo ya gande yure on potugo don minisi wi jon ne tolu da la fi du me yo yo ne ni suru ya paden ko ne tamanga kan ko potugo don yike yo ne bihi u zama zi paga jo du go holen den da di din be te ge sobolu wene baliye potugo yo bala ba agu zi vena ke ko ne le nu lurungu yen zin musugum vena ke ko lurungu pagalo hon ke galo la raga jo ba ranga ga da na pakale ya ne patle pa hongule sobole zama bo ezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minisi wi jon ne tolo da la fi do meyo yoni ni suruya padam no no posi suru do
6: togo ana chem nungu ke na dumbwa trete ketenya fiba a simple a simple ya sanke gobna pipi ko pe ngwa pa simple ya ne bna chem ba ko borbe nga a simple ya mu bon parce que blanc yi te do atin koko point to godo keti na dubwa na dubwa ngbate ma 5 na la pabana ka babie isa fala kuma ganga ke atun ya na bana keti ko kanja amamon do na pon awi monko ne lu pon yo te sa malu awi lu pon blanc makanya tun pon ki yi ke kai na chem de ta koma pon ba kai pra chem ba blanc be na dubwa ko ko blanc makati de chem pon ya kuma kanga tama ko ya sanke blanti ngbambia ba ko bado wi de ala sanke blan magati na duwa ba ya ba manya ngbambia ya kedi sanke na magati ko ko bina che na magu kwan ba ka bina che bloko na che pona na magu ko ba e ba mon kon nya bulu na che kedi pipi ko pe ba kwa san ya na ba na che bloko ko ba na la ke asen ko ya
7: to guzamo sobro a wenti ba do fa de nutro na tundo da pere na botoko dom suli I wouldn't be the Timbem to Gozamo de Alafia Chowrena. Nebumamu Barangabandote, Mozena. Bozole, Sbatara, Soborwa Tung Fala, Togurnada, Bo Budiru Duna, Ede Wakona Ulodu, Ure, Bongo, Falazu, Dokurudu, De Ulodu, Bangale, Zamo, De Zinda. Abagala Zamokum, Benjelike, Takarwa, Telegas, Bokon Bakawole. Na batara bele soborwa fala abge lebdera bam bangale rable na badala dede e boze do moe ozo fa wikina ke galena tugu awurum biditim bem zamo de ala fiacha urena na umbamu barna bangote nozuna bajo